0: natin. Yung lagong chapter ay okay. Sabi ko pa na kaya, sabi ko pa na naman ang ito. Sana, sila ba pila? Kaya, din ba kaya? Yung ase sa lang, chung sa natin ito.
1: Kaya, ako ka rin. May ka, may ka, may ka.
0: Sa'yo, di ba sa mga kaya naman?